0: So therefore, kung maplano ng gusto, napakalaki. At meron ding potential, sabi nila.
1: Hmm.
0: Potential na may laman na,
1: oil.
0: Oil, sabi niya, natira gas ang laman.
2: So, lumalarga ng mga sariwang balita. Larga Brigada.
3: Brigada.
2: Brigada. Sa Brigada News.
4: Brigada. No, mga kabrigada, ang isa ho sa mga board members sa Maguindanao del Sur na patuloy hong nagsusulong ng kanya hong mga agenda para ho sa kapakanan ng mga residente ho ng kanilang lalawigan, si board member Kahal Kedag Alhaj. Wala ng oras sa Larga Brigada. Susunod ng Banat Brigada Balita. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Maraming salamat ho sa inyong panonood. Nakasama ko sa technical side si Ginoong Nurhan Muhammad. Siyempre pa ang buong tropa ng 89.3 Brigada News FM Cotabato City. Sa panguna ho niya, atin hong punong brigador, City Councilor Florante Popoy Formento. Ako naman ho ang inyong nakasama, nagsasabing Bangsamoro, sigay ka, German Orgayak in the heart of changing lives. Ng 89.3 Brigada News FM Cotabato City, the Music and News Authority.
2: Inyong napakinggan ang Larga,
3: Larga
2: Brigada! Brigada! Hanggang sa muli, dito lamang sa Brigada News FM.
5: Tuwang ang mamamayan sa pagbanon sa mga hamon ng pagbabago. Brigada News FM, the Music and News Authority.
6: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
7: Aray ko po!
6: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
7: Aray ko po!
6: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
7: Aray ko po!
6: Kaya dapat, laging may Fast Relax. Sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hindi madali ang ginagampanan ng bawat kababaihan. Ngunit may mga pasakit na kung minsan, hirap iwasan. Painful menstruation, irregular period, hormonal imbalance, ovarian cyst at ilan pang kinatatakutan. Lalo na ang PCOS o polycystic ovary syndrome. Labanan natin yan. Hindi ka nag-iisa. Handa kaming makinig sa Moms Love ES1 PCOS Helpdesk. Ipaabot ang iyong concerns. Moms Love ES1 PCOS Helpdesk.
10: PCOS Helpdesk.
9: Para sa gabay tungkol sa women's wellness at self-care. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat ipinagpapaliban. Bawat kababaihan, mahalagang mapakinggan at maalagaan. Moms Love ES1 PCOS Helpdesk.
10: PCOS Helpdesk.
9: Message your nearest Brigada News FM station at simulan ang mas maalagang pagtingin sa sarili. Moms Love ES1 Capsule. Katawan ko, kalinga ko.
11: Kamusta mga kabrigada? Sa anumang sandali, maaaring dumating ang lindol. At mahalaga ang tamang preparasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Narito ang mga paalala at hakbang na dapat tandaan kapag lumilindol. Kapag naramdaman ang lindol, isagawa ang duck, cover and hold. Maigi ding umupo o magtago sa ilalim ng mga matitibay na mga bagay, gaya ng mesa o kama. Kung nasa matibay na building, maaaring manatili sa loob. Oras na huminto ang lindol, maaaring lumabas at maghanap ng open space at baka masundan pa ang pagyanig dahil sa aftershocks. Kapag nasa labas at lumilindol, lumayo sa mga poste ng kuryente, pader at mga struktura na may mga salamin na maaaring bumagsak. Kapag nagmamaneho, mas maiging huminto at itabi ang mga sasakyan. Huwag nang tumawid ng mga tulayo overpass at lumayo sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng landslide. Kabrigada, huwag kalimutan na ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa pagtutulungan para sa kaligtasan ng lahat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells at Brigada Media Group. Brigada in the heart of changing lives.
12: Minsan, mainit. Minsan, maulan. At minsan, may ubo. Throat irritation o bigat sa pakiramdam. Kapag napabayaan ng bigat, pati simpleng gawain nagiging pahirap.
13: Kaya pawiin ang bigat.
12: Dapat may pang-agap.
13: Power Cell sa labat.
12: May ginger na tumutulong sa ginhawa ng lalamunan. At lemon

0: may vitamin C para sa resistensya. With proper diet and exercise, power cells sa labat, pawiin ang bigat.
1: May pagkakataon talagang ang sarap balik-balikan. Panahong tulog mo ay kay himbing, kay saya ng bawat gising at pakiramdam na kay gaan, damang-dama ang kalmadong kalamnan. Namiss mo rin ba? Damhing muli ang ginhawa sa haplos na dala ng Power Cells Liniment. Init na nanunoot mula sa camphor, methyl salicylate at menthol. Power Cells Liniment. Haplos na nanunoot.
2: For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap. Power Cells Soya Coffee.
4: Power Cells Soya Coffee.
3: Coffee flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw kakampi.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Paano mo na ipapakita ang iyong tiwala?
7: Ipakita natin ang mga kwento ng pagkalinga kasama sina Lolo at Lola, si Mama at Papa, Ate at Kuya at ang buong pamilya. Ibahagi ang iyong story ang pagtitiwala bilang selebrasyon sa 16th na taon ng Power Cell. Sama-sama tayo sa hashtag Tiwala Moves.
8: Salamat sa...
7: Para updated ka sa hashtag Tiwala Moves, i-follow na ang Power Cells official Facebook page.
9: 20% raw ng mga kababaihan ngayon na edad 19 anyos pababa ay maagang nabubuntis. Ayon sa WHO, isa itong nakakaalarmang sitwasyon sa Pilipinas. Tinukoy nila ang teknolohiya bilang pangunahing dahilan ng sitwasyong ito. Dahil daw sa malaya nang na-access ng kahit na sino ngayon ang iba't ibang websites, pati na ang pagiging aktibo sa mga social media interaction. Malaya na nilang nababasa at napapanood ang mga internet content na nagtataglay ng pornografiya na naghihikayat sa kanila na maging mapusok at aktibo sa premarital sex. Nagdag pa rin ang impluensya ng barkada, ang pakikipag-inuman, kakulangan ng kaalaman at pati na ang problema sa pamilya. Ayon sa mga eksperto, maaaring masira ang kinabukasan ng isang babae dahil sa maagang pagbubuntis dahil nagiging hadlang ito sa pagpursige sa mga oportunidad na dumarating sa kanya. Maaari ring magsanhi ng iba't ibang pisikal, mental, emosyonal at psikolohikal na suliranin. Habang maaga, maging alerto na sa mga posibilidad na mangyari ito. Mas mabuting maturuan ang mga kabataan sa tamang pakikitungo sa kapwa niya kabataan. Pagtibayin at siguraduhing buo ang relasyon ng isang kabataan sa kanyang pamilya. Kabilang narito ang pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos at pagtutok sa kanyang pag-aaral. Have a nice day, mga kabrigada!
10: Mga dapat mong malaman sa bagong probisyon ng maternity leave. Maaari nang i-avail ng isang buntis na empleyado mula sa pribadong tanggapan ang 105 days na maternity leave mapa normal delivery o cesarean. Ang maternity leave mo ay maaaring masimulan isang buwan bago ang iyong inaasahang araw ng panganganak at kinakailangan namang abisuan mo ang inyong kumpanya isang buwan bago ka mag-leave. May dagdag na probisyon pa ang bagong batas na ito na maaari mo pang dagdagan ng 30 days ang leave mo kung kinakailangan. Ngunit hindi ka nababayaran ng arawang kita. Kung ikaw naman ay qualified solo parent, maaari pang humiling ng karagdagang 15 araw ng leave at ito ay babayaran base sa iyong arawang kita. Layunin ang bagong batas na ito na maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ina at ng sanggol. Ayon dito, kung may sapat na panahon ay matututukan ang kalusugan at pangangalaga parehas ng ina at ng sanggol. Mahalaga ang presensya ng ina sa mga unang buwan ng sanggol. Ito'y upang masigurong nasa oras ang pagpapa-breastfeed sa bata. Sa alaga ni inay, ang brigada ay kaagapay. Mahalagang paalala ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority.
11: Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the city of rivers and creeks, ancient capital town of Mindanao, Cotabato City. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines.
8: Isang bayan,
11: isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 89.3 Brigada News FM.
12: Brigada News FM.
11: Cotabato. The music and news authority. Sigurado, nakasentro, kumpleto. Narito na ang Banat Brigada Balita.
12: Banat Brigada Balita.
11: Walang katapat, all the way ang banat. All the way ang banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Headlines.
13: Ngayong umaga sa Banat Brigada Balita.
11: Headlines.
13: Mga balakid sa road project sa Maguindanao del Norte, pinatututukan ng DPWH at provincial government ng Maguindanao Norte.
14: Headlines. Samantala, mga sospek sa insidente ho ng pamamaril sa isang babae sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, tukoy na ng mga otoridad.
13: Headlines. SP Maguindanao del Sur bumuo ng konseho para sa pangangasiwa ng Ligawasan Mars.
14: ACM Makakwa, patuloy ang ginagawang korte si visit sa mga bayan sa rehiyon para sa mas maunlad at mapayapang rehiyong Bangsamoro.
13: Umaga ng Huwebes, mga kabrigada, June 4, 2026. Narito na ang ating Banat Brigada Balita. Kami ang inyong mga lingkod in the heart of changing lives. Brigada Jom Dimapata.
14: At Brigada German Norgay.
11: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
13: At ngayon mga kabrigada, sa detalye po ng ating mga balita, balitang hatid sa atin na ng PowerCell 6-in-1 sa labat. Herbal Mix Ginger Brew.
11: Brigada Balita.
13: Mga kabrigada, pinapatutukan po ngayon ng provincial government na Maguindanao del Norte at Department of Public Works Region 12 ang mga balakid na nakakaapekto sa nagpapatuloy na mahalagang proyektong pang-imprastruktura sa lalawigan. Sa pulong na pinangunahan ni Governor Dato Tukaw Mastura kahapon, tinalakay ang matagal nang usapin sa rehabilitasyon ng Simuay at Quirino Bridge, gayon din ang mga problema sa road right-of-way silang bahagi ng Sultan na Kudarat sa Maguindanao del Norte. Sinabi ni Governor Mastura na ibinahagi ni DPWH Regional Director Engineer Kaya Mumbao Dia na nakahanda na ang pondo para sa mga proyekto at inaayos na ang mga kinakailangang proseso para sa implementasyon nito. Layunin ng mga hakbang na mapabilis ang pagsasakatuparan ng mga proyekto upang mapabuti ang daloy ng transportasyon at maiwasan ang mga pagkantalang nakakaapekto sa mga motorista at mga residente.
15: Meron siya 29 ata yung na para sa repair. Aside from that construction yung bago. At saka aside from the, meron din silang appropriation, bidding na natin na yung repair ng road highway. Quirino Bridge, ang sabi that's a national concern. So hindi niya tinalakay, hindi tinalakay ni director. Pero ipa-follow up daw. So pa namin ni Secretary, Undersecretary Sade Nunes, itong 27th daw gagawin niya. Kaya hindi natin maanong Region 12 Public Works kasi national
11: sumagot niya. Bagong-bago Brigada Balita.
14: Sa ibang balita mga kabrigada, tukoy na ho ng kapulisan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang sospek sa pamamaril sa isang babae sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ang biktima sa kanyang pangalang si Sadia Upam, nasa wastong gulang at residente ng barangay Makagiling sa nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, hipi ng Sultan Kudarat MPS, tukoy na ang pagkakakilanlan ng salarin at agad nang nagsagawa ng manhunt operation ang kanyang mga tauhan upang madakip ang nasabing suspect. At tandaang nagtamungaho ng tama ng ulo o tama sa ulo ang biktima na siyang agara nitong kamatayan. Samantala, tatlong basyo ng bala naman ang na-recover ng SOCO team mula sa pinangyarihan ng pamamaril at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang uri ng baril na ginamit sa insidente. Ayon sa isa sa mga anak ng biktima, pag-alis umano ng kanilang ina sa kanilang bahay, ay dala-dala nito ang perang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Manawagan ngayon si Police Lieutenant Colonel Madin sa suspect na sumuko na sa kapulisan dahil hinahunting na ito upang mapanagot sa ginawang krimen. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng Sultana Kudarat Municipal Police Station kung ano ang pinakamotibo sa naturang krimen.
12: Rapido! Brigada Balita!
13: Narito naman mga kabrigadang balitang hatid ng Maxan Mangustin 8-in-1 Cover.
12: Balat Brigada Balita!
13: Nagkaisang inaprobahan ng sangunang panlalawigan na Maguindanao del Sur sa ikatlo at pinanapagbasa nitong Martes ang ordinansang lilika sa Ligawasan na Mars Development Council. Ayon kay Provincial Board Member Forrester Cahalquedag, may akda sa panukala, layunin nitong matiyak ang maayos na pamamahala, pangangalaga at pagpapaunlad ng mahigit 280,000 na hektaryang Ligawasan Mars sa pamagitan ng isang komprehensibong development plan. Daraan sa konseho ang lahat ng proyekto at pamumuhunan sa loob ng protected areas at watershed ng Mars upang masiguro ang pagsunod sa mga umiira na polisiya ng lalawigan. Inasahan din makakatulong sa pagpapalawak ng kabuhayan, pag-akit ng pamumuhunan at pagbawas sa pagbaha sa mga komunidad na nakapalibot sa Ligawasan.
8: Ang Ligawasan Mars, napakalapad. Ang kinatakutan natin dyan, halimbawa lang, kung sabi ng national government na i-reserve nila, ha? Gawin nilang reservation, yun ang mahirap kung gawin nilang reservation. Any development na magawa within the probinsya ng, and within the Ligawasan Mars, dapat na dadaan mo na sa council. Ibig sabihin, ang council ang tuturo kung nasaan ba itong maganda pwede gawin ng mga developer or whatever investor. Ito ang gagawin natin kasi meron na kaming plano dyan eh.
12: Umahataw, Brigada Balita!
14: Sa ibang balita mga kabrigada, na hatid sa atin ng PowerShell Herbal Capsule, tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa hangaring lalo pang mapalapit ang ugnayan ng mga local government unit at BARM government, patuloy ngayon ang pagsasagawa ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa mga bayang sakop ng rehiyon ng pagbisita. Kamagalaw ay nag-courtesy visit si Chief Minister Macacua kay Dato Piang Mayor Dato Victor Zamama upang pag-usapan ang mga proyekto at iba pang mga programa na may aambag ng BARM government sa mga residente ng kanilang lugar. Ayon kay Macacua, isa itong paraan upang malaman ang kanyang tanggapan ang higit na kailangan ng mga lokal na pamahalaan sa mga bayang sakop ng rehiyon.
12: Bagong-bago, Brigada Balita! Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita!
13: At yan na po mga kabrigada, ang kalipunan ng mga balitang tampok sa Banat Brigada Balita ngayong pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. The Heart of Changing Lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Jom Dimapas.
14: Sa sabing Bangsamoro, sige ka, ako naman si Brigada German Norgay.
13: Ang 89.3, Brigada News FM, Cotabato City, the Music and News Authority.
12: Sigurado, nakasentro, kumpleto, narito na ang Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita. Walang katapat, all the way ang Banat. All the way ang Banat. Banat Brigada Balita. Banat Brigada Balita.
16: Brigada, in the heart of changing lives.
17: After a long day, tapos tulog na ang mga bata. Finally, kayo lang. Lights dim, walang distractions. Same vibe, same moment. Mga simpleng tawa at lambing na kayo lang ang nakakaalam. Kapag sabay kayong handa, mas malalim ang koneksyon. Tumitibay ang relasyon. Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Drive Max. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
19: Aray ko po!
18: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
19: Aray ko po!
18: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
19: Aray ko po!
18: Kaya dapat, laging may Fast Relax.
20: sa sakit ng ulo at katawan, Fast Relax.
21: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
22: May mga araw na pagod, may katahimikan, at sandaling muntik ng bumitaw. Pero kahit ganito, sa dulo ng bawat araw, may lugar na sigurado.
23: Sa yakap mo, umihinto ang ingay.
24: Ikaw, ang pahinga ko.
22: Drive Max Coffee. Mainit na pahinga at tamang kasama.
25: I'm a woman and I am a fighter.
26: Lumalaban para sa mga pangarap.
27: Kinakaya ang araw-araw na hamon sa trabaho o saan man para sa pamilyang umaasa.
28: Palaban bilang isang ina at para sa sarili.
29: Magkaiba man ang papel na ginagampanan, iisa ang paalala. Huwag kalimutang alagaan ang sarili. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Mom's Love ES1 Capsule araw-araw. Mom's Love ES1.
30: Mahalagang paalala, ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Kamusta mga kabrigada? Sa anumang sandali, maaaring dumating ang lindol at mahalaga ang tamang preparasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Narito ang mga paalala at hakbang na dapat tandaan kapag lumilindol. Kapag naramdaman ang lindol, isagawa ang duck, cover and hold. Maigi ding umupo o magtago sa ilalim ng mga matitibay na mga bagay gaya ng mesa o kama. Kung nasa matibay na building, maaaring manatili sa loob. Oras na huminto ang lindol, maaaring lumabas at maghanap ng open space at baka masundan pa ang pagyanig dahil sa aftershocks. Kapag nasa labas at lumilindol, lumayo sa mga poste ng kuryente, pader at mga struktura na may mga salamin na maaaring bumagsak. Kapag nagmamaneho, mas maiging huminto at itabi ang mga sasakyan. Huwag nang tumawid ng mga tulay o overpass at lumayo sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng landslide. Kabrigada, huwag kalimutan na ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa pagtutulungan para sa kaligtasan ng lahat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells at Brigada Media Group. Brigada in the heart of changing lives.
32: Hindi madali ang ginagampanan ng bawat kababaihan. Ngunit may mga pasakit na kung minsan hirap iwasan. Painful menstruation, irregular period, hormonal imbalance, ovarian cyst at ilan pang kinatatakutan, lalo na ang PCOS o polycystic ovary syndrome. Labanan natin yan, hindi ka nag-iisa. Handa kaming makinig sa Moms Love ES1 PCOS Helpdesk. Ipaabot ang iyong concerns. Moms Love ES1 PCOS Helpdesk.
33: PCOS Helpdesk.
32: Para sa gabay tungkol sa women's wellness at self-care. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay hindi dapat ipinagpapaliban. Bawat kababaihan, mahalagang mapakinggan at maalagaan. Moms Love ES1 PCOS Helpdesk.
33: PCOS Helpdesk.
32: Message your nearest Brigada News FM station at simulan ang mas maalagang pagtingin sa sarili. Moms Love ES1 Capsule. Katawan ko, kalinga ko.
6: Paano mo na ipapakita ang iyong tiwala?
7: Ipakita natin ang mga kwento ng pagkalinga kasama si Lolo at Lola, si Mama at Papa, Ate at Kuya at ang buong pamilya. Ibahagi ang iyong story ang pagtitiwala bilang selebrasyon sa 16th na taon ng Power Cells. Sama-sama tayo sa Hashtag Tiwala Moves.
34: Salamat sa...
7: Para updated ka sa Hashtag Tiwala Moves, i-follow na ang Power Cells official Facebook page.
16: Brigada in the heart of changing lives.

0: Broadcasting from the city of rivers and creeks, ancient capital town of Mindanao, Cotabato City. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 89.3 Brigada News FM.
1: Brigada News FM.
0: Cotabato. The music and news authority.
2: Brigada News! Brigada News!
3: Ito pa rin po ang impilan ng Brigada Mass Media Corporation 89.3 Brigada News FM Cotabato City, ang makabagong tunay na radyo. Oras sa buong Pilipinas, mga kabrigada, alas 6:04 ng umaga.
4: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Papanat sa mga balita, papanat sa mga opinion, papanat sa mga issue at komentaryo.
6: Brigada, naghihintay pa ng advice o ng payo mula ho sa mga eksperto ang...
7: Eto na.

0: Brigada, walang takas, walang kawala sa Banat Brigada.
1: Maganda na ngayon ang kasitwasyon sa Pilipinas. Nakaahon na kami.
2: Mga problemang hinarap.
0: Ready to Banat Brigada. Banat Brigada.
3: Isa pong magandang umaga ng araw ng Webes, mga kabrigada. 4 sa buwan po ng Hunyo. Atin mo nang alamin ang ulo ng mga balita.
0: Brigada! News! Headlines!
3: Mga infrastructure projects ng Cota Bato City LGU patuloy sa pag-aarangkada.
0: Brigada! News! Headlines!
3: Isang kotse sumalpok naman sa sinusundang L-Truck sa bahagi ng Esteros area, Ross Rides number 9.
0: Brigada! News! Headlines!
3: Babae pinagbabaril patay sa Bulalo, Sultan Kudrat.
0: News! Headlines!
3: Abang bulto-bultong mga smuggled na sigarilyo na sabat ng mga otoridad sa Picong, Lanao del Sur.
0: Brigada! News! Headlines! Sa pagkagat ng umaga, bumabalat na ang mga balita. Banat sa bilis, banat sa reaksyon, banat sa opinyon. Banat Brigada!
4: Good morning ka, Brigada! Hey! Mga nasa bahay, palengke, sasakyan, sa trabaho,